0: Eu mahiru murugun daruhu mai me hubeneri aba me hafuri dulu hagushi bungiyo le labu go boy humanyi hagushi meti bungiyo le arihu balli le hadug beli tan limani lishi go ba hafai ruwa lidale hafuri du magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai piti habu banyan lu bungiyo harita gwatinya ti luagul lagambu banyan la bungi la diga libe hadumreha Mitara huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lubungi subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo ke ladigunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadig banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han li don ucha wakuni. Di segdari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay ga bafu. Buguya le wiri gu bay lu sunda. Itara la. Itara liya lu bay ti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye hagushi bungi le siya lu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigong.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Huguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itara luru gu harih nigriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mai higibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kagirige lwagu hayundori ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiverut ya lo hiveruha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hachi hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ani lube iti luburi ga lube lampu lebida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lombo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti mati sigo hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo lau son luwende gun, mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa. Kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le. Luagu rigu nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habuba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai laruwa in haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latga barul mutigin haruga le diheri duna lumagu. Buidirguti lene guga le lanugubi kada veyu lumagu.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Abala sigiru Jesús.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Michiga huma haduno amo, michigo alamo gaginya hiduno. La duca keili gabir hichigo haduno amo, itala roba ginya lishiguno hiduno. Le auba iha misraha, lau baginya la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida belago hibiri ani masandi humuti durusu le lida behago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile bagu rugubai ani haluaba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida behago furumi, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni ilirara ife ile lida belago hibiri. Mishika humi kate isagarau tihongongli. Migru humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angeleishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi luboiti lau luboi son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son adan luboiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia la linea go beliluru do Moises y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anugo bai gurigia lidon I bagari le makumucha diti. Burura linea murugua mi betinha adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jeti, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyiti. Hugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lida ge hiyu, ni igu tida ge guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li, wewe le uribati, uribati li, wewe le buiti, sinyati uriba lan li, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uuriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidin ego bainha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uuriba ni. Le agambu tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uuguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nu bai bai. Aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu na gubai ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari me taburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hati luru do Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha gulun.
4: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinima.
1: Abati la guru Jesus luago lo luho.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ne, abalaría gujón, la humana ligereti.
2: Agarigir gutni luja gambo, agamba humana.
1: Abatihal gudni lani disipulgu, kalali laboy hempulu le, lania gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luin bidia bailan lila kati le harihi bailhon, luin yu uwa da hamani kati le hagambu bai.
1: Abalania gu Jesus hon.
2: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lerenu bungi. Ila utile aburho belidan uma. Agi agari ki hagambu bali lerenu bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finro hama. Masalba run hagiyame. Ila le aburho belagano gondubu. Agi agari ki hagambu bali lerenu bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumon malagle tihada abuidu. Afinya tiyan luago murusundan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho belidan hiyu. Agi agri ki hagambu bali lerenu bungi. Gamalumon, muruson ababule ideina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile aburho belidon mua buiti. Agi agri ki hagambu bali lerenu bungi utawa nigi buit. Adeg hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laninya go Jesusu.
2: Ua te gurigi ebe du ti lampo, abaladora gun lau somu kate o lichi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu du monada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Ua ni kata le bidia wati luma chulu bila dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu ba lau le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
2: Kemu lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
2: Habesa hafinye!
1: Abahal gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
6: Kawagu bametera nomo? Jesus lira o bungi le inyugu timabui. E yumura guati na pulu ma sufri re tutu banina.
1: Larinha gubai itara, la diga laguma drinho in la Jesus sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairuati. Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kabir.
1: Aba larinya gu.
6: Lehio, niri bai.
1: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La dega gibe hema sifiri gu uribati yaha ebelu bai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Solita de más luna cumplir un poma. Rono motiguinha disse lida que cada sala é belo retorno bom. A gente agubra a tilicência na gomade, a balerédero disse. Mas bom ser o tini lulinhuro ni larinhin sinhelo. Leluê no luna bom, lanango longo. A boha regulei lanigua go lau igarigo, larinhaga, bom guio, gudeme na bom, ao lega figote. Narinha rehon, luago giribula agubra a tiligia lubion, recebem o lei bom guio, mama fari seu ligia. Ladegale anago te longo a weiri, una bobeila nanga, ahin le una bobeila nanga lungwa, weiri beila nanga.
2: Ana hawa tingiye irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawago, tan le harihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahi in lu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lu hayabi irahi in numo, mamahara huma, ladega haitara banya kei irahi in, Hagi elilenda banya laru in habungio. Ni naruhau, lagu lela meresi biru lumuti laru in habungio ke aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galu.
3: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini I bagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungio. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, Mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni haba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lung.
3: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
1: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, Aba liru dagun, ladega gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
1: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru in habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laru in habongiyo.
2: Aba hariengu, ha agambu bali.
4: Kati tigayara bila salbaru.
2: Lariengu Jesusu hon.
1: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
2: Larinega feduru lun.
5: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
2: Aba larinegu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubou le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera aba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
2: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinye gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri saragu girigia, aba laligu daha kala susere bai, aba harinye gu lun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati laguara ha lariega.
6: Jesusu, la tuga wa gudavidi, gudame nabu.
2: Haluba luba banya, abahadein halun, lulama nichu, ligietuma laguara ha.
6: La tuga wa gudavidi, gudame nabu.
2: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarinha gulun.
1: Kapa buserube na dugun bun.
2: Aba larinye gu lun.
6: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Naburu hanyi kata ile hun, kuku ya lea finyebwe luago lire buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chadit. Hemeni kitiwa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye luago launabu badi wala. Ahin ari haba grigi ya logo la digi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lung ti la furi idun lung buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lung grigi ya ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la furi idun wa lung buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumo mama sun figo lung lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya la le anigibali buingyo kaisi lugu chili. Mwibugu ti lidan figo, lugun du konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuran da wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima ti lidan aba luma buingyo. Kaisi lidan yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timat, ani mamarug nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bayla, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime hareini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi etidan. Ayahe in sarago ege hatia ubo wogo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebai. Le lagani bai Kristu. Koniku huma Hawaii. Loi heferi diruni le nyugui boy hun lida again huadigmari logo Christ. Recipe humay me afaye ruaha da yerugu boy. Frume guarugu le adire iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Christu. Ua ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Christu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingyo itarala.
2: Turu aligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu ti ligilisi, naburu hanyongara da tobu, numada gayo, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi